0: Loads of information, and thanks to our friends at Meta Digital, it looks great too. Radio Southland is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. Check out cama.nz. The website has heaps of resources and it looks great. Thanks to our friends at Meta Digital.
1: The following show was originally broadcast on Plains FM in Canterbury, another access radio station just like Radio Southland. Some of the content may have been particular to that area, but we hope you enjoyed the information it had to offer.
2: Te reo ererangi o te mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
3: Kamai Radio, coming to you from Plains Media in beautiful Otatahi, New Zealand.
4: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa. Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
5: Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat-lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programa Kabayan Radio. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, malamig na gabi. At syempre kasama ko ang ating Diyosa.
6: Yes, isang maganda, mali, magandang po tayong lahat ngayon. Araw na naman ng Martes. 26 of May.
5: Pizza 26. Ang yes. Bilis naman. Kailan lang yun nagpizza uno? Ngayon, yeah. 26 na. Sunod. Bati na yung mga kababayan, alam nyo ba, abangan nyo, napakaganda ng panahon natin ngayon, di ba? Clear sky.
6: Oh, clear, cloudy. Pero malamig.
5: alam nyo ba na ang buwan ng Mayo ay mayroong dalawang full moon? Yung 1st of May, nagka full moon at the 30th of May. So, abangan ninyo ang 30th of May, yan ang tinatawag natin, Diyusa, na blue moon.
6: Oh.
5: Yun ang tinatawag na once in a blue moon. It happened very seldom.
6: Uh-huh.
5: Sa ating ano, sa ating
6: so, asul ba ang buwan?
5: Yan, magandang hanapin natin at mapag-uusapan natin. Yan ang sinasabi rin na pag red moon, red daw ang buwan.
6: Uh-huh.
5: Ang mga katanungan yan, mamaya malaman natin, Diyosa.
6: Yes.
5: Sa ating mga nagkaganda. Ano yun kanina, yung kwa natin?
6: Yeah. May pinagmamalaki, kapitapitagan.
5: Kapitapitagan.
6: Na mga panauwi na talaga naman, ang lalim.
5: No? Ang lalim naman nun. Sa kasaysayan ng pagkatao ko, ngayon ko pa yan na-encounter yung ganyan na pananalita, kapitapitagan.
6: Kapitapitagan.
5: Oh, grabe ano naman. Ano pero, yan, Joey sa Bisaya?
6: Tandali, hindi ba natin sila ini-introduce? Okay. So, without further ado, dahil binuking na ni Kuya Alfie, pakilala natin ang ating mga nagagandahang mga panauhin at ang mga ano to, mga awit ng Christchurch. Diba? Siyempre, walang iba ang ano,

0: ang tiga-discovery ng mga talento sa Christchurch. Walang iba kundi si Mama J. Hi, Mama J.
1: Ha? Ako ba yun? Hello po. I'm back.
0: Yes.
1: Inahalap ko yung live eh. Hindi ko makita.
2: Saglit.
0: Kabayan
1: Radio. Hindi pa pala live.
0: Na live. Live sa YouTube eh. And of course, syempre ang nag-iisang rock royalty ng Christchurch, pinagmamalaki ko to kasi ano eh, proudly Pinoy nga, kapita-pitagan, sabi nga ni Kuya Alfie. Walang iba kung hindi ang magkakaroon ng show sa Christchurch, Miss Jovi Mendoza. Kamusta?
3: Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig dyan sa Christchurch. Kamusta po kayo? Andito po kami ngayon ni sinasabi nga nilang kapitapitagan at nakakatandang.
0: Nakita ko na yung live sa YouTube. Ang gaganda nyo. Nakikita ko na.
3: Pinaka. Sa lahat ng pinaka, syempre si Mama J. At ang inyo pong lingkod, Jovi Mendoza.
0: Yes. Oh. Ano yung tanong mo kay Jovi, kuya? Dahil na-introduce na natin siya, pwede mo nang tanongin.
3: Yun nga daw, ano daw ang kapitapitagan sa English ba?
2: Sa Bisaya.
3: Sa Bisaya. Oh, eh,
0: Bisaya ka ba?
3: Pas, Batangay niya po ito.
0: Okay. Yun kasi una kong tanong, itigasan ka sa atin sa Pinas.
3: Unang-una sa lahat, hindi ko nga po alam yung kapitapitagan. Ano ba yun?
2: Kapitapitagang...
0: Yun, kagalang-galang.
1: Yon. Respectful ang kagalang-galang.
0: Oo, kamitapitagan.
1: Alam ko yun yung ano, yun, sinasabi nyo.
0: Honorable yun.
1: Proud. Alam ko, i-Google natin. Hey,
0: sige.
1: Google.
3: So kung respectful, alam niyo, respectful?
1: Kagalang-galang.
3: Kagalang-galang.
1: Oo, yung
3: kapitapitagan.
0: Paano ko honorable?
1: Siguro yun ay yun.
0: Diba?
3: Mm-hmm. Oo. Tama. Honorable. Mayor ko ba?
2: Yeah, para pala sa ating mga taga-subaybay na gamisid sa akin, saan daw mahanap ang ating broadcast? Puntahan nyo sa Kabayan Radio sa ating YouTube channel. At na-post na rin namin yan sa Facebook page natin ng Kabayan Radio, ang ating live show ngayon. So, magbigay naman kayo ng isang like dyan, o di kaya dun sa ating YouTube channel, paki-subscribe. At syempre, just push that little notification bell para sa every time na magkaroon kami ng live dito, man-notify kayo agad-agad.
1: Gusto mo yung manonotify na yun.
0: Ano?
3: Yan, syempre.
0: Manonota.
2: Kailangan natin yun, manotify. Di ba? Kailangan natin ang manotify palagi. So, kasi minsan tayo, ako nga eh, kahit nakaschedule na lahat-lahat, ma-miss out pa rin natin. So, tama. Nasa live, naka-live na tayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page.
0: Hindi ko pa nakikita sa Facebook, kuya, kasi share ko.
2: But anyway, para sa mga nag-aabang lang ng audio, masusundan rin ninyo yan ang Kabayan Radio sa Spotify o di kaya sa inyong podcast.
0: So, and of course, we're live at Plains Media 96.9, diba?
2: Yeah, para sa mga kababayan natin dito sa iba't ibang barangay dito sa Canterbury, naka-live tayo ngayon via Plains Media.
0: Kung
2: 96.9.
0: Kung nag-drive kayo, lagay nyo sa 96.9 ang inyong radio. Maririnig nyo kami.
2: Yeah, tama. Oo.
0: Yes. Okay. So, sino unahin namin sa inyo?
2: Let's come to the business.
3: Siyempre, yung pinaka-elderly.
1: Akala ko yung pinakasikat.
3: Parang ikaw yun.
2: So, unahin natin ang pinakasikat na elderly.
0: Oh, siyempre. Ay, ko. Puta.
3: Yung mga nag-discover muna ng mga talents ang ating ipapakilala.
1: Perfect.
0: Yan, ikaw na muna. Ano ang ano? Mali eh, kasi ang una kong tinatanong, anong ginawa mo noong weekend? Yun muna.
1: Nagtrabaho. Siyempre sa iRacer.
0: Nasa
1: iRacer ako, Eastgate and Northlands and the Hub Hornby. Yun, tapos nagsimba kasi Pentecost Day.
0: Yes.
1: Magbawas ng kasalanan. Yan lang po.
0: Okay, so ano na ang pinagkakabalhan ngayon ni Mama J? Anong meron?

0: Well, di po ako busy, pero marami po akong gagawin. Una-una na po ang fashion show na magaganap on June 13 sa Turanga Library. So this is for the Independence Day celebration ng Christchurch Library. Okay. In Turanga Library, actually. So we'll be featuring a fashion show of Filipino design created by Chi Kans ang kanyang pangalan sa Facebook.
1: Okay.
0: Pero alam ko hindi yun ang kanyang surname. Meron pa siyang surname. Pero si Ate
2: parang
0: Chi.
2: Parang Nantes ata. Ha? Nantes? Hindi ba Nantes?
0: Malalaman ko mamaya. Chi, pakiano nga Chi, kung ano yung
2: comment down below.
0: Oo. Pero supposedly dapat andito siya, kaya lang she got sick. Kasi alam niyo na uso ang mga flu ngayon and whatever sickness. So she couldn't make it tonight. So I am filling in for her.
3: Si Bari, meron pang next week.
0: Oo, meron pang next week.
4: Every week.
0: So you on sa so, fashion show.
3: Fashion show. Sino magpa-fashion show, Mama J?
0: Siyempre yung ating mga contestants na nanalo sa Mutiana Pilipinas, New Zealand. And then we also have one who is the reigning queen sa Mrs. New Zealand. Mrs. Universe New Zealand, si Kier. Remera, she's attending. Mm-hmm. And then we have some male models coming in as well.
4: Mm-hmm. Nice.
0: Tapos, luckily, we were able to get some models from Ashburton. Mm-hmm. So, makikijoy din sila sa atin.
3: Kasama ba si Joey dyan? Kasi naalala ko yung fashion show natin dati.
0: Ah, yes. Oo. Actually, pinilit nga niya sarili niya. Wala na akong magagawa. Kaya, sige na.
4: Parang automatic na naka-line up na doon ng mga mga pangalan ng mga nakakatandang model.
0: Siyempre, kailangan inclusive ang magmamodel, sabi niya.
3: Tsaka kailangan kumakasya yung gown.
0: Expandable naman, yun ang maganda sa mga costumes, sa mga gowns ni Chi, expandable.
3: Okay. So, hindi mo pala dala ang mga gowns na sinasabi ko kay Chi?
0: Well, hindi. Oo nga pala, no? Kasi, kailangan mo pala.
3: Nakalimutan niya.
0: Nagkasakit kasi, di bali.
3: So, anong aras yan?
0: So, the time for the fashion show on June 13, Saturday, is from 1 p.m. to 3 p.m.
1: May nagtatanong Mama Jack na paano daw sumali sa fashion show?
0: To be a model ba or to be a designer?
1: A model.
0: Model? Message lang siya sa Kabayan Radio and then if they are willing, pwede namin sila i-include in.
2: May age ba to? May anong tawag yan?
1: Yung bago
3: registration fee.
1: Wala. Yung bago ka sumali,
0: Screening. Wala na. Okay
1: wala
0: na yan.
1: Audition.
4: Kasi kailangan mo mag-split.
0: Cartwheel, actually.
4: Mas mahirap pala.
0: Hindi, I am opening the floor to any body size, any age. Yes. Doesn't matter. Kasi para makita nila na the Philippine costume can be worn by any age, any size.
4: Any color.
0: Any color.
1: Actually, ang pagrarampa is talagang bugso ng katapangan yan eh.
4: Yes, so meron nga confidence.
1: Yes. Tama. So,
0: meron kami isang model, sabi niya, nako, I think I'm pregnant. Eh, di jumuhin ka. Oh. Sabi ko, walang problema.
3: Paano kung magsuka?
1: Yeah, diba?
0: Di ba? Di, dadala ako ng suka para maunahan.
4: Di, pag trimester talaga, medyo
1: kasi ang ina-expect ng iba na ang pagmumodeling kailangan sexy, maganda ang
4: Back then it was, pero these days iba na. Mas open na ang mga tao sa lahat ng uri ng pangangatawan.
1: Yeah. Open at na sa tayo. Pagmumuka.
4: Yes, oo.
1: The exotic you had,
4: yes.
1: The more, mas
4: kapani-paniwala kasi kapag katotoo yung mga sizes, faces, color, things like that. Mas madami tayong courage.
0: Kung mas endangered species ang dating ng
4: mas
0: future
4: mo. Kaya pala nakatanda mga kinukuha mong model.
1: Mga endangered.
0: Kayo naman mga survival.
4: Mga dinosaur.
0: Makasaka-survive ng pandemic.
1: At least hindi extinct.
0: Hindi pa extinct. Marami pa sila.
4: Madami akong uuwa

0: sa extinction.
1: So, kasi sabi mo, regardless of age, size, color, diba? Mm-hmm. So, meaning kahit mga majogenders, pwede.
2: Of course! So, basta uminom sila ng alaksan o panadol.
1: Bata.
2: Oh, yeah. Oh, we are having, I think, 8 years old. Meron kami isang 8-year-old na magpa-fashion show din.
1: Ah, that's
3: at
1: nice.
3: At saka confidence, no? It's all about the confidence nga pag nagmo-model.
1: Oh, buti naman. Kasi magaganda talaga yung mga gowns ni Chi, no?
2: Yeah, so it's time to feature her craft and art.
1: So, tell us something about Chi. Ano siya? Talaga ba siyang designer? Or?
2: From what I know, si Chi ay...
1: dancer. Nakikita ko yung TikTok
0: dancer.
2: Uh-oh. Ano siya? Basta from the Visayan region din siya. I'm not sure kung Cebu or Davao, pero I know she's from the Visayan region. And then, she really knows... She studied... dressmaking back in the Philippines.
0: Ah, okay.
2: Tapos, over the course of the year, na-develop na niya dito sa New Zealand. Mm. And then, lately lang, a few years back, doon lang siya nag-officially started to do gowns and Filipino dresses out of fun and as a hobby daw. Hindi talaga to earn money or whatsoever. Mm. So sabi ko, ang dami mo na nagagawa ng mga ganyang gowns. So, i-feature na natin, di ba? Who knows, that could be a big boost for you.
1: True.
2: Para baka sakali, pag na-introduce na natin into the market, you could expand your idea on what you're going to do with your craft, sabi ko. Kasi wala namang gumagawa nito. Mm. Merong iba nagpaparent, but they're not actually making the gown here.
1: Yes.
2: Di ba? Kuha nila yung gown from the Philippines to here. Pero siya, dito niya gagawin.
0: At saka pag sinasabi kasi natin Filipiniana, ang pinaka-famous is from Manila. Lalo-lala ang Mikawayan. Mikawayan na mga dresses, yung Filipiniana. Yan sikat, pag trademark, pag galing sa Mikawayan or sa mga part ng Bulacan, dyan ang madaming mga Filipiniana made na authentic na at mga presyo. So, sumikat lang ang mga designers from Davao nung na-presidente si Duterte. Kasi yung kanyang, nagpaano siya ng sarili niyang barong. Kasi di ba ang style niya palagi nilulukot niya.
2: Pero even before pa si President Duterte, famous na ang Davao for their craft. Kasi si Mother Renee Salud, even before, feature na yan in her fashion show sa mga beauty pageant niya na candidates. Palaging merong may artistic craft ng from Davao.
0: Okay.
2: Na-push na siya even before. Na-highlight lang nung time ni President.
0: Mm-hmm.
3: Taga saan uli si Chi? Davao din ba?
2: I'm not sure kung Davao siya or from the Visayan region.
3: Pero maganda yun na in case in the future na mag-boom yung yung hobby niya into a business. Mm-hmm. Maganda yung may business ka na you really love to do, diba? Parang mas easier ang
1: Ang dami ko sanang question sa kanya pero sana makapunta siya, no?
3: Pwede natin tawagan siya.
1: Sana kinukuha yung mga materials niya.
2: Alam ko, yung ibang materials niya, she buys it from the Philippines. Or, dito siya nag-i-scout. So, nag-scout na siya dito ng mga local textiles.
1: Siya lang nagde-design on her own.
0: Actually, ang ating mga barong or aside sa barong, no, kasi parang traditional at trademark yan talaga ng Philippines, yung fabric ng barong or yung abaka. Yan, dyan nga tayo nagsisimula sa abaka until nakadevelop ng mga ibang fibers katulad nitong pinya. Ang pinya na isa sa pinakamamahaling mga fabric ng in terms sa barong Tagalog na materials, plus nadagdagan ito tong banana fibers sa hamusa, di ba? So yan mutate ang mga iba-ibang fibers na ginagamit natin doon sa parehas dito sa New Zealand ang fabric na

0: man dito na ano, nag-start sa wool hanggang sa pusom, merino. Well, yan naman sa kanila galing sa hayop na mga fibers na naman. Yung clothing nila. Kasi inaano nila dito na para mas maging mainit ang masusuot mo. So sa atin naman, naghahanap tayo ng fabric na maka aliwalas. Medyo aliwalas yung pakiramdam. Kaya yan ang mga fabric at na adapt din yan ng mga neighboring countries just like Thailand, yung mga Indonesia, Indonesia, Malaysia.
1: Yeah.
0: Yung mga ano nila dahil yan sa influence ng Muslim influence na mga colored at saka sa tribu. Pero nangingibabaw pa rin yung pagka yung pinyana Filipiniana natin.
2: Tsaka napapansin nyo, may mga ibang celebrities like sa Hollywood celebrities, nagsusot na sila ng parang Filipiniana na may pagka lobo yung ganit yung manggas
0: nila. Ano ang tawag niyan?
3: Terno.
0: Terno. No. Ang lobo.
2: Yung parang palikpik na ganun sa...
0: Alam ko, Imelda?
1: Terno.
3: Terno yung tawag.
1: Terno kasi yung tawag. Nakalimutan ko nga.
3: I think.
1: Nakalimutan ko nga yung tawag dun sa ganun meron.
0: No, iba yan.
3: Iba ba yun?
2: Chi, anong tawag dun sa ganun? Chi, alam
0: mo yan. Ang terno kasi up and down.
1: Oh, kaya nga terno eh.
0: Oh,
2: yung okay. Barot saya yun.
3: Oh, barot sa, alam.
2: Yung terno, barot saya.
0: Barot saya, Jonty. Yeah, terno.
3: Patulong naman
1: dyan. Oo nga. Si yung pagayon. Mama Jonty.
0: Yung dito lang.
2: Oo, oh, minakikita ko na mga celebrities sa, ano, sa Hollywood na may pagka ganun na sila.
3: Parang terno inspired.
2: Oo, Filipiniana inspired. So nakaka-proud. Ewan ko lang kung sa atin nila nakuha yun or... nakuha nila sa ibang basa, not knowing na galing pala yun sa Pilipinas. I'm not so sure.
0: Pero... actually, na-introduce yan noon sa panahon pa ni Imelda. Sa kasikatan ni Imelda.
1: Yes, even prior to Imelda.
0: Talagang ini-introduce niyan yung mga ano natin, yung pansarili.
3: Filipiniana talaga.
0: Oo, Filipiniana.
2: Kasi lagi siya nakasuot ng Filipiniana. Everywhere, every day. Kahit nasa... ano
3: baka nga pati natutulog siya naka-Filipiniana.
2: Alam mo. Sa nakasapatos din.
3: Sa dami pa naman doon.
1: Sa dami ng sapatos, diba? Baka suot na rin pantulog. Okay. So, June 13, anong title?
3: Ah, yun pa, wala kaming title pa. So, yun ang pag-usapan namin.
2: Sinigitin natin yan, title.
1: May naisip na nga ako eh, pero sige. Pero so, ano, in relation to the Philippine Independence Day. Okay. So, June 13...
3: Saturday, 1-2-3 at the Turanga Library. TSB Theater in Turanga Library.
2: Wow.
3: Brought to you by the Christchurch City Council Library of Turanga.
1: That's Turanga nice. Library.
2: Yeah, ikaw ang host doon, di ba, ma?
3: Hindi, na walang host.
2: Okay.
3: Walang host.
1: Ano ang bilis? 1-2-3 lang?
3: Yun lang yata yung time allotted for that. Yan. Eh, kinukontak pa namin ng Espasol. Hello, Espasol Band. Kung magpa-perform sila. So, malaman pa natin.
2: Eh, pag ganyan in-announce mo na, hindi natatanggi yan.
0: Correct. Again. Maganda kasi pagka may ano sila din, yung nag-perform ang mga models. Tapos may background siya ng music habang nag-mark.
1: Napanood mo ba yung Devils Were Prada?
3: Oh, yeah.
1: Oh, diba? Dapat nagaganyan kumakanta si Joey na para siyang si Lady Gaga.
3: Lady Gaga.
2: Alam ba? Kaya pala may pasuggestion ka ng abracadabra.
3: Si Lady Aligaga.
1: Lady Aligaga. Actually, naisip ko agad si doon, si Joey. Yung pinanood ko, si Joey dapat ganyan.
2: Panore ko nga yan.
1: Siya agad
3: yung pwede naman sa show mo. Iba?
1: May pa-fashion show.
3: May pa-fashion show. Si Chi ulit.
1: Pwede.
3: Iba?
1: Pwede siya ang pre-show. Okay. Pwede.
3: Hello, Chi. Nadagdagan ka ng trabaho.
2: Gusto niya yan.
3: Pwede, di ba?
0: San bang shop ni Chi?
1: Yun.
2: I have a question.
3: For the moment, ay sa bahay lang yung kanyang shop.
1: kailangan ko kasi ng Filipiniana.

0: So,
1: pero eventually no, pag nag-boom na yung kasi sa dami niyang gowns, kailangan niya talaga ng ano eh, ng storage. Na kung saan pwedeng magsukat ng mga ano, di ba? Para hindi na i-invade masyado yung bahay nila.
2: Kasi she's still working okay. Pa. Other than the dress shop. So yung dress shop, parang hobby lang niya as of the moment. Pero registered dito. So hindi lang nakakabuli niya ng IRD. Except that, hindi lang nga niya fino-full time. Okay.
3: Saan nga ulit ang shop niya?
2: Sa bahay lang nila, dito sa may Fairfield.
1: Oh, nakarating na ako doon.
3: Ah, kailangan ko kasi talagang...
2: kailangan mo ba kailangan?
3: Bago ako umuwi.
2: Ah, okay. May plenty of time pa. Kailan ka ba uuwi?
3: Bukas. Bukas. Sa next week.
4: Sa June 15.
3: Kaso kailangan ko ng certain color eh. So, Dana, meron siya
2: color. Anong color ba gusto mo?
3: Mamaya may kita ko.
2: Baka naman wag naman yung mga ano, out of this world.
3: Hindi, yung mga neutral. Mga neutral calls. Anyways, kuya, bago natin dalhin kay Joey ang ano,
1: kakatamu na daw si Mama Jane.
2: Wow, ako may concert.
3: Hello, bago ako bumaba ng kotse, nakita ko, kasi tumatawag pala si Joey kanina. Tapos nakita ko yung post niya, pag ba nag-guest sa Plains Media, may sample, bababasample.
1: Hindi ako ready.
3: Tapos sabihin ko sana wala, magti-TikTok lang after.
1: Pwede, gusto ko yan.
3: Anyway, sige
4: sa live natin, no, may naka tao, may nag-aabang. May mga audience tayo dyan.
1: Oh, hello. Hello po sa inyo.
4: Sige, natin mo muna yung audience nyo.
1: Sa mga audience po na
4: nanonood. Naku, napakadami natin. Umabot na tayo ng 7 na audience.
1: Akala ko naman
3: 700.
1: Oo nga. Rejoice na sana ako. Ay, kasi naman, late naman kasi yung invitation eh.
3: Oo, kahapon lang.
1: Ngayon, tas kanina ko lang kinonfirm on the way na ako.
4: Mag-comments naman kayo sa ano dyan, yung mga nakaabang, naka-live, nakikilive sa atin.
1: O, para mabayaran naman kami ng YouTube,
2: Kailangan po kayo, tsaka Gcash.
3: Mag-Gcash. Anyways, kuya, sige. Bago natin interviewin si Joey, mag-commercial ka muna.
4: Yeah.
1: Ay, Jack, super wheel.
5: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
6: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
4: Okay, oras natin is 27 minutos na ang nakalipas sa oras ng alasays at patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. At syempre pinapasalamatan ko pala ang ating mga listeners who nakikilive sa atin. Hindi ko lang makikita ang mga pangalan, but yes, we had followers now following us. At also paalaala ko sa ating mga kababayan, just try to find the way na hindi gaano makapal ang liwanag sa kapaligiran by the next day, pizza 30 ng this month, by the end of this month. Actually, it will start tomorrow. Kasi bago lang it's not 26 pa lang tayo. Sa 29, abangan nyo ang once in a blue moon. Ang blue moon. Makikita nyo, blue talaga ang moon.
1: Saka tayo paglaging ano yun.
4: Yeah,
2: tama. Ang blue moon, so lalabas na mga Smurf.
4: No? Oh, mga Smurf.
3: Yes, yeah.
4: So, yeah.

0: kasi ang Blue Moon ay isang pinomena sa ating kalawakan. Kalawakan ba? Tama ba yan?
1: Yes, tama.
0: Kalawakan. Minsan na-insecure ako sa mga sinasabi kong Tagalog eh.
2: Ano ng wika ba ngayon?
0: Kalawakan.
2: Ano ng wika ngayon? Kailangan natin mag-Tagalog eh.
0: Oh, yeah, tama. So, yun. Isang pinomena na bibihira lamang natin ma-experience at makikita yung mga pangyayari na iyon. Kaya kung maalala ninyo yung tinatawag natin na once in a blue moon, so
1: ito na yon.
0: Yun na pala yan. Yan pala ang kasi paminsan-minsan I think it appears one in 60 to 70 years happen.
1: Okay. Ako baka sa May 30, magiging ano na ako talaga, ganap na.
0: maging smurf ka.
3: Narinig mo yung 70 years daw minsan nag-a-appear.
1: Kaya ngayon nga, once in a blue moon
3: so,
1: na.
3: So, ibig sabihin, abutan mo yung unang-una.
0: At saka dapat maanuhan nyo, ma-experience nyo kasi baka hindi na mangyari yan sa buhay
1: nyo.
2: Correct.
0: At saka ito naman kasi ngayon is next month is already winter. Abangan nyo rin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kung meron sa inyo na hindi pa nakapag-experience sa tinatawag natin na aurora storms, yan. Magaganap din yan sa pagsimula ng winter. So, hanapin nyo dyan sa mga posting sa Facebook minsan. Sa mga SOCMED, may mga posting sila dyan na nagre-remind sa atin na or nagbibigay ng forecast kailan darating ang
1: umaga.
0: Aurora.
2: Si Madam Aurora.
0: So, si Aurora, yung iba... Kasi pag dito ka lang sa sentro ng siyudad, hindi niyo yun ma-experience na.
3: Kailangan umakyat sa bundok.
0: Yeah. Kasi umakyat sila sa bundok yung walang ilaw.
3: Mm-mm.
0: Walang disturbance or itong tinatawag natin na light pollution para makita nyo talaga. At bibihira yan sila lalabas na makikita nyo ng naked eye. Kung gusto nyo ng aurora na makikita ng naked eye, punta kayo sa Iceland.
1: Ay, kasi ay, lapit.
0: Lapit mo, no? Diyan lang sa kabila, sa Iceland.
3: Lapit.
0: Sa bagay, no? Mag-drive kayo papunta doon. Kasi sa Iceland naman, yun naman ang tinatawag natin Borealis. Yun ang Borealis is really a...
1: Aurora Borealis.
0: Borealis, yeah. Tsaka dito sa atin...
3: Masarapan ako doon sa pangalang Borealis. Parang ano yan.
0: Borealis na lang. Pwede. Huwag na lang siya Aurora.
2: Masarapan. Natawa ko doon.
3: Kasi
0: okay. So dito sa atin ang tinatawag na Australialis. Aurora Australialis. So ang Aurora Australialis, medyo mahirap siya makikita by our naked eye, but last time when it appears
2: ko.
0: Na nag-appear siya na makapture mo lang sa
3: cellphone.
2: Nakita
3: ko yun. Iba pagka kinapture mo na sa cellphone.
2: Oh.
3: And then yung pag sa mata mo na parang hindi.
2: Parang wala.
1: Okay ba?
0: Kasi dahil nga doon sa ano, dahil sa talagang bibihira talaga yan lalabas na makikita sa ating naked eye.
2: Ahala.
1: Okay.
2: Okay.
1: Si Joey.
2: Tanungin na natin. Si Joey, ang ating rock royalty.
3: Oy, nagpapa-shoutout muna si Pinky mo. Mumo, L3, at mabuhay daw kay Nemo.
2: Hi, Nemo.
0: Oh, Nemo! Kamusta? Okay.
3: Yeah, may dalawa na tayong comment. Pwede na tayong kumita.
0: Dong, padalag star, Dong.
3: Isa tayo lang.
0: Dong, pag-comment ya, Dong.
3: Parang awa nyo na.
2: Ganun pala yun. Kailangan magko-comment. Hindi ko alam how it works.
3: Tsaka okay. Kailangan isang sentence kasi pag isa lang word, walang bayad yun.
0: At saka hindi papasok sa algorithm kasi yan ang hinahabol ng algorithm.
2: Ang galing
0: mo. Pagka mahaba-haba ang ano, mang-away ka na dyan.
3: Oo, Nemo, mahabaan mo naman.
0: Ito naman si Nemo, mag-message man lang, titipirin pa.
3: Ganyan dapat ang gaganda ever.
1: Nagsagan pa natin.
2: Okay, Joey.
3: Hello.
2: Anong mangyayari sa mga susunod na araw?

0: Ayan na nga sa'yo. Po, hindi ko rin po alam.
1: Sino ba nakaisip niyan kasi?
0: Yes. Oo nga, sino bang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito?
1: Siyempre ako.
0: Pero exciting ah, kasi I've never done this before na magkakaroon na tayo ng isang show para sa, siyempre sa mga kababayan natin na sabi, ika nga, sa mga shows na alam naman natin na sa Pilipinas lang madami noon. Mga, alam niyo yung parang mga tipong live band, and then meron ding tawanan, meron ding kulitan, ganyan. Mm-hmm. Kantahan, yung mga guests and everything. So, nakaka-excite lang at saka, yun, hindi ko alam ang magiging outcome, pero I trust the production. And the whole team, ika nga. And of course, myself. I have to trust myself first.
2: Naku, talaga namang tinatrust ka namin, diba?
0: Maraming salamat. Parang ngayon pa lang, mapapractice na ako, wait.
1: Oh, we trust you. Actually, malaki talaga ang belief namin na kaya mo yan. Pero
2: it's about time, diba?
1: Siguraduhin mo lang, ha? Hindi kita ini-stress, ha? Pero,
0: nai-stress na ako ngayon pa lang.
2: Saan banda ka nai-stress? So, sa singing, wala naman auto.
0: Iba kasi ang feeling.
1: First time niya kasi. First time niya mag-show on her own.
3: First solo.
0: First
1: solo.
0: Wow. Yeah. Lagi lang akong with the band.
1: With the band.
3: Uy, tama. Nakaka-stress talaga yan.
1: So, first time na naisip na
0: ikaw na.
1: Diba?
0: Ako na.
3: Ako nga nung first time noon, pinawisan talaga ako ng gusto nung first time.
0: Nung first time mo?
3: Na, parang hindi ko malaman, yayakapin ko ba o parang gusto ko na talang
1: sa
3: item. Napakabilis ng kabog ng
1: dibdib ko.
3: Ay, kaya para sa mga first timer, dapat intindihin nyo ang mga yung feeling ng first timer. Tama ka dyan, di ba?
0: Iba talaga pag first time. Nakakakaba, nakaka-excite. Gusto mong gawin na ayaw mo.
2: Meron ganun, dumating yung parang ayaw mo, ganun.
0: Ako talaga, ganun una, ayaw ko talaga. Kasi number one is, mahihiyain ako.
2: Wow!
0: Saan? I'm very shy.
2: Talaga ba? Ganyan din ang sinabi ko. Ako talaga, ano ko eh.
3: Diyan ako naniniwala talaga na, si Joey, a shy
2: mahihain.
3: Girl. Yeah, shy girl.
0: Mahihiyain talaga ako, lalo na kapag ano. Pag yung katabi ko nagsiselfone.
1: Ay, nagpropromotok sa YouTube mo. Nagtrabaho kaya ako.
2: Teka.
3: Babatin ko muna si Ludwig. Ang dami naman ng kuno.
1: Hindi pa nasagot si Ludwig.
0: Si Pinky Mumu daw.
3: Si Pinky Mumu.
0: Ani, Pinky Mom of Three. Ano ba? Ang pangit ko magbasa. Pinky Mumu.
1: Pinky Mom of Three.
0: Pinky Mom of Three. Ngayon ko lang na-realize. Sample.
2: Teka, meron akong question. So, yan bang iyong pagkanta, talagang profession mo na ever since the world began? Paano mo na-develop yung ano mo?
0: Yes, very interesting yan kasi wala sa lahi namin talaga ang singers.
2: Oh.
0: But I thought na parang ang cool lang ng nasa banda, parang ganun. And gusto ko talagang, I don't know, for some reason, nung nagka-choir ako noon, my lola told me one time na pag nung tawag dito, nung mga ngaroling kami, sabi ng lolo ko, pag mga ngaroling ka, doon ka sa likod ah. Sabi ko, bakit po? Sintonado ka kasi.
2: Ganon.
0: Simula nyo natandaan ko yon. So, pero siya lang naman ang pasok ng pasok sa akin sa mga choir. And then, lagi nila akong ginagawang, ano ba yung soprano ba yun? Yung pinakamataas?
1: Soprano.
0: E di syempre, wala namang proper training niya. Wala namang, pagka nagsusoprano ka, kailangan may training ka. Meron kang pre-rehearsal ba yun bago ka?
1: Vocalization,
0: ganyan-ganyan. Bago pa lang mag-show, paus na ako. So, natatanggal na ako agad sa grupo. Kasi kailangan. So, kailangan papalitan na naman ng iba, ganyan. And then, meron akong cousin na nasa banda siya. So, he plays drums. And parang feeling ko ang cool niya. Kasi ang dami mga tao na nanonood sa ano namin. Sa
3: bakod.
0: Bakod na. Okay. And wala lang, parang feeling ko lang ang cool nila, ganun. And then, syempre, nung time naman na yun,

0: Wala kaming pambiling drum set, wala naman kaming pambiling gitara, wala kaming pambiling kahit anong instrumento. So, kumanta na lang ako.
1: Parang nakikita ko na yung concert mo kung ganyan mag-i-evolve, eh, no? Oh.